0: sunana Alhaji Abdulwasiu wanda aka fi sani da dan baiwa baban sanyin jijiya. Domin inganta ayyukanmu na magungunan gargajiya kamar yadda hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta amince, muna gudanar da bincike tare da neman sani a koda yaushe. Bayanai na binciken masana kwararru sun gargadi akan amfani ko shaye-shayen magunguna ba tare da bin shawaran masana ba.
1: Kuwa iske na ofishi na dake Gwammaja daura da asibitin kashi na Dala a kusa da Albarka Supermarket,
0: ko a kira lambar waya na 081-60-67-52-10. A wasu bayanai na binciken kwararru sun nuna cewa idan sanyi ya dade a jikin dan adam, yana komawa cikin jijiyoyinsa tare da jin alamomi daban-daban. Idan kana fitsari kana jin zafi, ko kuma fitsarin yana fitowa rawaya-rawaya baya yin tas, ko ka rika jin kaikayin jiki, ko kuma nauyin jiki, ko kuma ciwon baya. Shi yasa nake kira mazaje su guji shaye-shayen magunguna ba tare da shawaran kwararru ba, domin gujewa karin toshewan jijiyoyi. Matsalolin sanyin nan yadda yake damun da namiji haka yake damun ƴa mace. Idan ya dade a jikin ƴaƴa mata, yakan kawo musu yawan jin ciwon ciki. Masu matsalolin nan su nemi shawaran masana kwararru. Kuwa iske na ofishi na
1: dake Gwammaja daura da asibitin kashi na Dala a kusa da Albarka Supermarket,
0: ko a kira na akan 081-60-67-52-10. Bayanai na wasu bincike sun nuna idan sanyi ya dade cikin jikin dan adam, yana haifar da yawan gajiya daga mutum ya yi tafiya dan kadan. A yayin tafiya ma takalmi na iya fita a kafar mutum ba tare da ya sani ba. Ko yawan jin mutuwan gaba-gaba, zafin jiki, kasala mai nauyi, yawan tashi fitsari sau biyu ko sau uku ko fiye da haka a cikin dare daya. Idan tafiya ya yi tafiya, kaga hannun mutum yana yawan rawa, baki na yawan rawa. Duk masu fama da irin waɗannan matsalolin su yi ƙoƙarin ganin ƙwararru domin gwaje-gwaje da shawarwari. Barin lalura a jiki ana jin kunya. A yi ƙoƙari a ga ƙwararru masana, ko a zo ofishi na
1: dake Gwammaja daura da asibitin kashi na Dala a kusa da Albarka Supermarket.
0: Za ka samu damar gani na ni Alhaji Abdulwasiu dan baiwa ido da ido da damar yin gwaji kyauta, ko a kira na a 081-60-67-52-10. Allah ya sa mu dace, amin su.
2: Akan lokaci kasance da Arewa Radio.

0: Ta gaida Abdulmumin Abubakar Tsanyawa a cikin labaran na barka da subah masu saurare lokaci da zamu je gare ku domin jin labarin da yafi daukar hankalinku a labaran na barka da subah manan fara da layukan mu na waya
1: tare da karanta sakonninku sannan sai mu je ga masu bibiyar mu a dandalin mu na WhatsApp mita 93.3 assalamu alaikum
2: kamar barkan mu da safiya
1: barka ka dai an tashi lafiya
2: alhamdulillah aiki
1: alhamdulillah
2: wallahi mai shago da kango dore
1: nafi barka da shigowa
2: Masha Allah mun labari musamman da yau waran dauki rahoton kula musamman Kamalu
1: na'am
2: na wannan cuta da tsohon kotsi na mu yake fama da ita wanda yanzu kuma ake ta tiri-tiri akan yadda za a samu masoyi a samu magani
1: na'am
2: Kamalu a baya mun jira gwamnati akan cewa ta tada dauki nauyi na wannan rashin lafiya sai ta tsaye da mu can Kamalu ta ce a yi masa passport da waya su bi ma da matarsa aka ce za a fitar da su sai da ka baya kuma kawai sai muka je an ce an bada kusan a kaso 100 na kudin an bada bai fi kaso 60 ba a kun ce 40 ma zan ce kai
1: bai karasa 60 ba
2: eh mai ma karasa 60 da
1: alaka da shi
2: ba kai da aka ce ana nema kaga an
1: an bada miliyan 7
2: sai abin ya zo ya shamace mu sosai amma dai yanzu ba dama ce ta wuce ba har gwamnati za ta iya koma baya da cika sa wannan kuɗi ni kamar malama a wannan alisafi mali kasafi na wannan gunda aka ware min ni ina ganin a cire mana a je a ba wannan babban koci da dama ya fi na wannan gwamnati lafiya shi wa'ala kamar wata shi
1: lafiya insha Allah Allah ya bashi lafiya ni ta 93.1 assalamu alaikum
3: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah malam kamal garko fata kai ne nusa mustafa husaini kurai
1: da to barka da shigowa garko
3: ma alhamdulillah naji labarai amma musamman ma na wato jami'un hamayya kenan da suka ce ba za su hada kai ba to malam kamal gaskiya nan ba karaman kalubale bane in dai ba za su hada kai ba to gaskiya to aske me ake ce aiki zai kai su dare gware da gaskiya amma hadin kan zai taimaka musu fatan malam ya ba mu shugabanni na gari garko fata
1: to muna godiya sosai garko fata kai akwai sakon Ali Idris Alingariji wanda yake cewa assalamu alaikum Arewa Radio yace labarin sun ja hankalin sai yace musamman ma rahoton mu na musamman yace to Allah ya ba Musa jagu lafiya da daukacin marasa lafiyar mu kenan nan gida da kuma wadanda suke asibiti yace ubangiji Allah ya saka da alkhairi akwai shi ma sakon awal daga tsamiyar rogo da yake cewa salamu yace sunansa awal mai taji daga tsamiyar mai baba karamar hukumar rogo yace dukkanin labarin sun ja hankalin sa yace musamman ma labarin wasanni yace Allah ya taimaka yace to Allah ya yi wa wata kakassar rasuwa Hajji Aisha Muhammad za a yi sati guda kenan to ubangiji Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta mita 93.1 assalamu alaikum barka ki dai an tashi lafiya na'am sai kin dan kara daga murya ko baki dan sharuwan dumi bane to malama Zainab alhamdulillah Maria dai taki ta yi kasa bana jinki sosai.
4: Allah ya sa mu fita da
1: su bai. Amin, amin ya Allah shi coach Musa ko to ubangiji Allah ya sa Allah ya sa ai abin da ya kamata to muna godiya sosai malama Zainab. Mita 93.3 assalamu alaikum.
5: Wa alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: To malam kamar da sunana na Ibrahim Alali da takawaji.
1: To Haji Ibrahim barka da shigowa.
5: Barka da kari malam kamar da ni malama ne jan kalina. Na wannan kuma koci da ya hidimta jihar Kano ga baki dai ma za ce dara kwallon kafa nan a Najeriya ga baki daya. To shi na gaskiya bai kamata a ce kuɗin da lafiyar da ke amfana su ba bayan kuma ya bashi lafiya a ce bayan wannan din sa. A kamar kyan da zan yi ga mato gwamnatin jihar Kano da kuma wasanni ta nan jihar Kano da Allah da aduba. Wannan ba ma sai an ce wai ne da an zo ana neman taimako ba abin da ya kamata ne ma wajibi ne ma ya kamata a yi masa.
1: Kar a yi irin abin da ake cewa an ci moriyar ganga ko? Kar ai irin abin da ake cewa an ci moriyar ganga
5: shi ne ma abin da yake ne mai faru da haka tace da kuma ta so da ɗan wasa wanda ake kona ci gaban kawo ne ma ga baki daya da haka ina ga cewa nan ba ma sai wai an kai wani lokaci ba kai kamata ya gudanar kallo a dotsan alƙawarin da aka ce akai a baya Allah bata zuwa a cika shi da shi a takai shi Ibrahim Alli ya tashi lafiya
1: to muna godiya sosai Ibrahim akwai wannan Safiyanu Lawal Galwango wanda yake cewa assalamu alaikum yace fatan alkhairi yace sunansa Safiyan Lawalu karamin hukumar mun jibir yace labarin duka sun ja hankalin sa yace musamman ma labarin wasanni shi kuma Abdullahi AA Alajawa ce yake assalamu alaikum wa rahmatullahi daga Abdullahi AA Alajawa ce barka da asuba yace dukkanin labarin sun ja hankalin sa yace musamman ma yadda wato Iran kinan tace matsin lamba ba zai sa ta koma teburin sulhu da kasar Amurka ba yace to fatan za a tashi lafiya sakon Buhari sabu dan da lama kuma cewa yake yi assalamu alaikum yace shi kuma karin magana ne cewa gangarar arziki ba ai mata waye yace to sharhin sa anan shine wannan abin haka yake to Allah ya azurta mu mita 93.3 assalamu alaikum
4: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullah. Barka
4: ka dai da muke tare. Allah ya barka da safiya.
1: An tashi lafiya?
4: Wallahi alhamdulillah.
1: To barka da shigowa.
4: Bismillah insha Allah san daga kurna.
1: To sai fullahi barkanku da.
4: Barka dai.
1: Ah
4: wato Malam Kamal wannan rahoto na musamman kan batun wannan tsohon mai horarwa na Kano Pilot. Wallahi ni ban tabbata sa wannan al'amari zai dauki irin wannan lokaci ba. A tun daga lokacin da ake cewa takardu sun isa zuwa wanda za su yi abin da ya kamata. Amma kaga gashi har yanzu abin sai fama ake. Wato Malam Kamal da kuma a ce irin Allah ne ya karbi rayuwar shi irin ta farar daya. Sai kaje an shigo gidajen radio ana ta ce Allah sarki ya tafi lokacin da al'umma suke bukatar shi.
1: Gaskiya ne.
4: Muna fatan dai za a yi abin da ya kamata.
1: To Allah ya sa.
4: Allah Ubangiji ya bashi lafiya.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah. To muna godiya sosai saifullahi shalukan. Tsanyawa kaji mutane da dama kusan magana akan abin da ya shafi rahoton mu na musamman. Magana akan shi wannan tsohon coach wanda ya kai kungiyar sai masu gida wani mataki.
6: Wallahi ko Malam Musa Jikuna ko. To magana ta dan Allah dai abin damuwa ne matukar gaske. Musamman ga dan kasa irin wanda ya bayar da wannan dama na hidimtawa Najeriya na samar da tsagakuran yan wasa wadanda yanzu suke yin tuciya ta kowane bangare kuma kamar yadda bayanai suke nunawa shine da kamar gwamnati ce ta alƙawarin ma fitar da shi gabaki daya zuwa kasar India dan ana maganar an ce yayi passport shi da mai dakin sa je a duba lafiyar sa wannan tunda yanzu baya gani gabaki
1: gaskiya ne amma kaji abin da yake fada a cikin rahoton yace kai dinnan da muke magana da kai yake ga Abdulrahman eh
6: kaga amma likitoci sun ce dan idan za a iya ceto ganin sa a yanzu idan ba a dauki lokaci ba daga cikin miliyan 17 da ake kiyasin za a kashe domin duba lafiyar tashi domin ganin an dawo masa da wannan gani Malam Kamal miliyan 7 kawai gwamnati ta bayar wanda kuma kamar yadda dai aka saba ji ko aka saba gani shine dan gwamnati ya ce zai abu a kaida to kawai a aiwatar a fitar da shi a ja duba lafiyar tasa to mu da ma tuna sauwa ce ta mu kuma muna fatan cewa wannan sakon ya je kunnan gwamnati
1: insha Allah
6: da fatan za a gaggauta daukar mataki domin ceto ganin ko rayuwa ma za a ce
1: gaskiya ne
6: ceto rayuwar sa
1: ai ido ai shine komai kankat kenan
6: to ka gani kuma akwai gaskiya abun damuwa musamman la'akai da irin waɗannan mutanen za ka ga ba irin ba Musa bane kadai yawanci Kamal waɗanda suka hidimtawa gwamnati suka yi aiki ta kowane bangare na hidimtawa al'umma da ya karshe ga cewa rayuwar ta zo ta shiga cikin wani yanayi ba a ba su kulawa ta musamman ne sai to idan da misali gwamnati ma kai tsaye bata ce za ta dauki nauyin sa ba Kamalu ina tsammanin da yanzu cikin kwararrun yan wasan da ake da su ko masu rasuwa kai ko daidai kun jama'a ma da tana dauki
1: sai da yanzu an harhada abinda aka harhada ka san wani lokaci idan aka idan gwamnatin ta fito ta ce za ta yi abu kaza dinnan to mutane kuma za su ce to shikenan tun daga wa wata kila sai a koma da taimakon wani bangare
6: tun da gwamnati uwa kowa
1: shi sai ma
6: wannan shine kaida amma mu ga ta dan Allah bai kamata a ce an yi wa bawan Allah na alƙawari har an sa ya buga passport shi da mai dakin sa za a tafi da su kasar India kawai kuma sai a turo da naira miliyan 7 a ce wannan shine tallafi daga cikin naira miliyan 17
1: kuma irin wannan shine salsalar yawancin abin da yake faruwa abin da ya shafi harka ta cin hanci da rashawa a kasashe irin namu da kuma ka ga mutun yana aiki yana yin ha'inci akan aikin sa saboda yanzu misali ka dauka kawai mutumin da yake horaswa a wannan lokacin sai ya ji wannan labarin wanda yake horar da kungiyar a wannan lokacin sai ya ji ga wani nan da yi wa kungiyar hidima har ta kai wani mataki ga irin halin da yake ciki an wofanta da rayuwarsa me kake tunanin idan wani abu ya biyo ta kujerarsa
6: kaga dole zai fara yin abubuwan da
1: ba su dace ba sai fara tunanin cewa sosai ma kuwa
6: shisa za ga kasashen da suka ci gaba kamalu na farko duk wanda aka ce wannan wani jami'i ne da yake kula da wani abu da ya shafi gwamnati to na farko za a bashi kulawa ta musamman duk wasu nauye-nauye na iyalin sa na rayuwarsa gida makaranta mota duk sai an dauki wannan abun gabaki da sai an sa masa da abubuwa na shakatawa na jin dadi da lala tadda ma ba zai tunanin bara ya fara daukar kobo na gwamnati ba ko wani abu
7: sosai
6: za ka ga kuma zai mai da hankalinsa ne ga cokan kai da
7: wani abu yake sosai ma
6: to amma sabanin mu nan Najeriya da sauran kasashe irin namu masu tasowa sai ka ga mutun yayi aiki da karshe rayuwarsa mun ci gani kamar
7: babba
6: ba shi kai
7: ba ne babba bi ba sosai ma
6: mutun yayi aiki wani ma'aikacin gwamnati ne ya kai matsayin director wani ya kai matsayin babban secretary yayi retire da karshe rashin lafiyar ma da ake buƙatar kai annan cikin gida na Najeriya ba wai a fitar da shi kasar waje ba
7: gaskiya
6: a kai shi
7: abin ya gagara
6: wallahi ya gagara
7: mutum ya hidimtawa kasa shekaru 35 ana ruwa ana sanyi ana menene amma wallahi wani kaga abin da zai aurar da yarsa abin ya gagara
6: babu
7: kuma babu wani kikkiawan tsari da aka yi daidai lokacin kai hasbunallah Allah ya sa mu dace
6: abin magana dan Allah akwai sosa zuciya amma dai gaskiya muna kira gwamnatin Kano kamar da mai girma gwamna muka samu labari da tabbacin cewa alƙawari yayi na fitar da shi wannan bawon Allah kasar India har an sa ya buga passport shi da mai ɗakin sa domin a kai su a duba lafiyar idan nasa dan ganin cewa an dawo daga nan sa insha Allah to da Allah da annabi
7: aka kabi sosai ma
6: idan wani dan guri aka samu kumbiya ko ko na haka mun san gwamna kai tsaye kana jin arewa radio saboda mun sha mu yi rahotanni kai tsaye
7: magana duke mataki cikin kankanin lokaci sosai
6: kamar makarantar nan ta gishiriwa da warawa da sauransu kai tsaye gwamna ya bada umarni aka ji a gina to muna fatan wannan koken na Malam Musa Jigunar tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars gwamna ka ji sakon nan kuma in ma baka ji ba wani makusancin kai isan maka wannan sako a taimaka a fitar da shi kai tsaye kasar India nan aje a duba lafiyar idan sa domin Allah madaukin sarki ya dawo masa da ganin sa mun san cewa ba iya wai ba wai a iya nan ba na farko magana ta siyasa ma ko samun goyen baya a hatta samun lada daga Allah madaukin sarki kamar duk wanda ya taimake wani Allah madaukin sarki shi ma zai taimake sa
7: to Allah ya sa ai abin da ya kamata to tsanya idan muka koma abin da ya shafi harkoki na labarai da safiyar nan nake gani a shafin gidan talabijin na Al Jazeera akan cewa an ji harba-harban bindiga da kuma fashewar wasu abubuwa a sassa daban-daban na babban birnin kasar Niger wato birnin Niamey kenan kamar yadda shafin Al Jazeera ya wallafa
6: to ai kamalu ka san dai Niger da Nigeria da wasu kasashe makota na daga cikin kasashen da suke fama da kungiyoyi na jihadi masu kirarin da awar jihadi kenan kusan za ka ga filayen jirage da gine-ginen gwamnati ana yawan kai harare wannan ba shine kusan karo na farko ba da zaka ji an ce an ji ƙara fashewar abubuwa kusa da mafada shugaban kasa dan duk da cewa an ji mulki kaga soji ne suke mulki a Niger ina tsammanin ko shekara bai ba an tunanin
7: kusan so biyu kusan so biyu hatta fairu babban filin jirgin sama na kasar kaga ire-iren waɗannan abubuwan watakila daga nan da zuwa wasu lokuta za mu ji cikakkun bayani akan ainihin abin da ya faru kamar yadda ita ma kafar ta Al Jazeera tana tattara bayani akan ainihin abin da ya faru a ita jamhuriyar ta Niger sanan tsanyawa akwai wannan abu wato rayuwar nan dole abubuwa da dama su ba mutun tsoro musamman ma irin tafiyar da ake ciki watakila ka kalli fiyafiyen bidiyo na abin da ya shafi kan iyaka tsakanin Nepal din nan da kasar China
6: wallahi wallahi ka ga muna labarai
7: mai na tashin hankali kana kallon yanda ake nuno wasu daga cikin bidiyoyi kaga ambaliyar ruwa ne kuma da laka wato idan ubangiji ya ga daman ya karar da duniyar nan fa cikin kankanin lokaci ne
6: ai kamalu dan adam ne yake da mantuwa kamar da Allah madaukin sarki tabbata a cikin alkur'ani ko malamai ne ji muke ana faɗa amma dai Allah cikin ikon sa kibta wa ido da ake maganar Allah ya ga damar ya darka ki duniya ya kawar da ita gabaki da wannan wani abu ne wanda yake ba ma na tunani ba abu ne mai yiwuwa a cikin dan takaddiyar lokaci
7: ai watakila mutum ya kalli abin da ya faru a Nepal din nan kawai wato ya ishi al'umma izina
6: kamalu kana ga da dai laka ce
7: take tasowa ambaliyar ruwa da laka
6: kamar ruwa kamar kogi
7: za ka wane da laka
6: tana jan mutum ta darka ki gidaje ta darka ki unguwanni mutane da dama wani kana ganin shi da ransa yana kokarin yana neman taimako amma wallahi babu da za'a ya tafi kenan
7: to kaga kamar hanyar da rahotanni suke fitowa kamar shafin gidan talbijin din na Al Jazeera ya zuwa wannan lokaci ana maganar yawan mutanen da suka mutu a kididdigar da aka dauka sun haura mutane 600
6: hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga abubuwan nan kamar a shekarun nan kamar in ka duba magana ambaliyar ruwan nan zaftarewar kasa gobarar daji gaskiya nahiyar turai suna yawan fuskantar wannan abubuwa a wannan karan daga mutanen da suka mutu ko suka jikata ko aka raba su da mahallan su zuwa yanzu gaskiya ba wai kiyasi bane kalila kuma wannan abu ne wanda dama kasa akwai ibtilawi daga Allah madaukin sarki suke kai tsaye inda zaka ga wasu masu tashi suna alakantar irin wannan abubuwan da yanayi na dumama
7: yanayi da sauransu
6: ko yanayi da sauransu ko sara dazuka da irin wannan abu
7: amma ba kana kalla na Nepal din nan kasa wani abu ne na daban gaskiya magana sosai
6: ina ce ta ubangiji
7: sosai kuwa
6: kuma dan adam da yana da tunani da zai kara fahimta cewa Allah yana nan kuma yana nusantar da shi cewa ya koma kan turba daidai wannan ba ya fa kasashen ne ake ma wannan izinin ba kamar hadda mu nan da muke kallo
7: yanzu kai da ka kalla
6: to
7: ai me ya kamata a ce kai kai ma fa Allah zai iya kawo maka irin wannan abun ba sai ma a kowane lokaci kuma
6: domin ba iya kasashen turawa ko ka ce wadanda ba mabiya addinin musulunci a mai ke faruwa ba muna gani har a Pakistan
7: sosai
6: ka kalle da aka girgiza kasa
7: sosai
6: kwanakin nan wacce ta kai zurfin maki 7 da doriya ɗaruruwan mutane sun rasu girgiza kasa ce za a yi gini kasa ce za ta tsage gine-ginen da suke kan doran kasa su yi kasa
7: sosai
6: kaga ba kamar kifar da kasa ba kenan kamar
7: Allah ya sa mu dace
6: kuma irin wannan abun kamar da malamai suka shafa da yana da alaka da irin laifuka da ake aikatawa na kabairai wanda kullun ake buƙatar al'umma a yawaita istighfari da komawa ga Allah sai ga Allah madaukakin sarki ya kawo nutsuwa ya kawo aminci muhallin ya gyara da sauransu sai kaga to shi yasa kaga irin kasashen nan da ake ta kallon sun takura mai wa kallon Amurka Amurka yadda ake ganin ta takura wa kasashe masu tasowa ka duba cikin iko na Ubangiji sai Allah kawai jarabce su da abun da shafi iya gobarar dajin nan kamar a iya bana mutanen da gobarar daji ta halaka ko ta jikkata ko ta halata ta raba su da mahallan su a ƙasar Amurka ba za ka kida daga adagan su ba
7: ai daga shekarar da ta gabata da wannan shekarar kaga ka san a shekarar da ta gabata in zaka iya tunawa daidai lokacin da ake shirin ba da irin awards din nan da suke yi na shekara shekara akan abin da ya shafi masana'antar nan ta Hollywood ka san ana dab da wannan abin ana cikin yin wannan abin suka dan yi wasu maganganu haka anan ma wutar dajin ta tashi an ga iran abubuwa da suka fara a lokacin sosai ma kuwa Allah ya sa mu dace tsanyawa mu da abin da ya shafi harka ta siyasar Najeriya kamar Atiku Abubakar fa ya ta da kura gaskiyar magana irin maganganu kwaya biyu da ya faɗa akan abin da ya shafi dawo da tallafi ka san a maganar dawo da tallafi kawai jami'an gwamnati hadda shi kanshi shugaban kasar sai da ya budi bakin sa ya mai da martani akan wannan maganar sannan ga magana akan abin da ya shafi harka ta buɗe buɗe na ji a labaran barka da asuba ka dauko bayani akai abin da Sunday Daddy yake magana akai akai cewa ai bodojin Najeriya dama abu dai suke kaza da kaza to amma idan zaka iya tunawa ai ko a shekarar da ta gabata an tattauna da wasu daga masu magana da yawun shugaban kasa akan abin da ya shafi kasan da aka fara ganin wasu nau'ika na abinci suna shigowa kasan nan irin su taliya da zamanin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ba a maganin su eh ba a ganin su aka fara cewa an bude bude an bude buda gwamnati ta fito ta ce a ita fa babu maganar an bude buda sai dai an ba da damar maki da shigo da wasu abubuwa to amma eh amma kuma yanzu kuma an ce to ai da ma budujin abu da suke kamar fa Atiku Abubakar watakila waɗannan kalamai da yayi guda biyu kamar sun canja tafiyar siyasar Najeriya gaba ɗayanta
6: ai babu shakka kamalu abinda ka faɗa haka yake kusan mun iya cewa tun daga farkon makon nan zuwa yanzu kalaman da Atiku yake yi suna ta ƙara tayar da kura
7: sosai
6: kuma ka iya cewa kamar gaba ce
7: ya samu gaba
6: kuma gaba ce kula ta da hazo sosai mu gata dan Allah
7: ka lura cewa gaba ɗaya kafafan yaɗa labarai ma ba a magana saurayin adawa
6: ba a
7: magana ana maganar hamayya Atiku Abubakar ake daukowa yanzu
6: je nake gani a comment section ba na wannan jaridar The Punch ana tsokanar mai magana da wani shugaban kasa Bayo Onanuga ana cewa ai zaka ci gaba da yin bayani ba amma ba za a fahimta ba saboda ka san ai mun yi ma cikin labaran ana cewa Tinubu ya haura Atiku ya ce ai shekarun Tinubu 110 ne
7: 110
6: shi yana da hujjojin ma da zai
7: gabatar
6: to amma kamalu mu kalli abubuwan nan dake bayan dake magana tallafin nan da Atiku yake ta yi kan cewar cire tallafin nan bai amfanar da ƴan Najeriya ba tsadar rayuwa ya jefa su babu wasu abubuwa na more rayuwa gwamnatin tarayya tana magana ta samu kudade makudai sama da trillion 15 amma an sace su
7: amma baka ga an tsokaro wani taro na musamman da aka kira gwamnati ba kuma aka ce za a karo ɗan motocin da ake amfani da su na saukakawa al'umma da sauransu
6: mu kalli wannan motoci da ake magana na CNG da sauransu
7: masu amfani da wuta
6: abinda kamalu babban abinda masana suke magana cire tallafin mai ai ba laifi bane amma wani shirye aka yi bisa tsari wanda talakawa ba za su samu tsadar rayuwa ba wanda talakawa za su ga cire tallafin nan ga ayyuka a zahirance a kasa
7: tunda da kun ce wasu mutane ne suke amfana da wannan tallafin to shikenan kun cire
6: tallafin
7: to ku kuma me kuka yi domin ku saukakawa al'umma
6: to shi yasa yanzu ake tambayar an cire tallafin an gani a kasa a zahirance abinda su kansu musu talarziki suke ta faɗa shine yadda ake ajiya haka ake a yanzu
7: ai wataƙila ka iya cewa ma dai a rayuwar da ake tafiya saboda idan kai lissafi da a matsayin ka na ma'aikaci wataƙila ka dauka ma'aikaci yana daukan naira 100,000 a matsayin albashin sa idan da wataƙila akan abin da ya shafi harka ta sifiri yana kashe naira 30,000 ne yanzu yana kashe 70,000 ko 80,000 ne akan abin da ya shafi
6: sifiri
7: sannan ka san ƴan kasuwa da wafa a irin wannan lokacin musamman ire-iren waɗannan watannin a ce watan Yuli watan August da watan September wani ma haƙura yake yi da kasuwa saboda ya san idan ya je sai dai ya je ya ci da kansa ya ci da yaran shago sannan watakila a je ba a sai da ko abu guda ɗaya ba haka ake gudanar da rayuwa sannan ga kuɗin mota da zaka biya
6: to kuma kaga su shi kanshi kasuwancin kasan nan kaso 80 cikin 100 ai ya dogara da harkar man fetur
7: sosai ma kuwa
6: dan misali yanzu idan ka je ka order kaya daga China ko daga wani abu ya biyo ta jirgin ruwa zaka sauke shi ne a fafa ko tinkin a Lagos
7: sosai
6: idan zaka kawo shi Kano nan da karkari kila kace baraka sako shi ko da ta jirgin sama ne ko wani abu amma mafi akasari container ne ake doron wasawo hanya
7: sosai ma kuwa
6: hanyar nan kuma na farko dai ko ka sa man fetur ko gas ko shine abun da suke amfani da shi
7: ko jirgin sama ne ai shi ma magana
6: to kamalu man nan bai sauka ba
7: sosai
6: ka kawo kayan ka matsayin ka dan kasuwa Kano dole sai ka kara mishi farashi to shi sa ake kallon magana nan Allah cire tallafin nan babu abin da ya kara ma ƴan kasa yanzu sama da abin da ya shafi tsadar rayuwa kuma duk da gwamnati kaga ta dogara da cewar ai kudaden da aka samu an kara su ne ga lalitar gwamnoni na jihohi domin su yi wa ƴan kasa ayyuka na raya kasa to abin tambayar gwamnonin sun sauke wannan nauyin wata kila da sun sauke kamalu da tunu ba zai

0: biyu ne da suka gabata akwai wata wakiliyar kafar yada labarai ta Daily Trust tayi wani rahoto na irin bincike na kwakwa wata ana ce mata Laimi a tayi wani bincike na kwakwa akan abin da ya shafi yanda ake safarar kodojin na al'umma a wannan yankin kuma abin yana faruwa ne daga kan Maraba a jihar Nasarawa din zuwa abin da ya shafi yankin Siyanya da ya shiga birnin tarayyar Abuja an yi tatirka-tirka a wannan lokacin abubuwa da dama sun yi ta fitowa matasa da dama sun yi ta fitowa waɗanda su ma aka yaudare su da ire-iren waɗannan abubuwan akwai wani wanda ta yi hira da shi yana magana iyayensa suna ta so ya shiga aikin soja ya je saboda abin da bai kai ya kawo ba aka je aka cire mai koda guda ka san a jihar Plateau ma kwanakin baya an samu akwai wani ana ce mai wani yalo wanda shi ma jami'ai na DSS suka kama shi wanda shi ma akai ta tirka-tirka akan wata mata yar kabilan Yarbawa ita ma da ta je asibitin sa aka cire mata koda ita ba a sani ba ma sai da ta je babban asibiti na jihar Tukunna bincike ya bincike aka gano cewa to ai ba ta ma da koda guda daya sannan aka fara bibiya aka gano ga abin da yake faruwa haka kuma irin wannan ana magana a lokacin ba a san iyakacin mutanen da aka yi musu ire-iren waɗannan abubuwan ba wasu a boye wasu kuma da sanin su an tattauna an ba su kuɗi
1: to na farko dai na kusan mafi akasari za ka ga wasu irin wannan abubuwan da ya shafi cire sassan jikin da dan wani yana da alaka da talauci wasu kuma ƴan kungiyoyin asirin nan ne yanzu aka ga sanata yake kura ma da yana daura inda a Ingila misali shi ya sace ma aka kokarin a yaudar ruwa na a tafi da shi da zummar za a samu masa da rayuwa mai inganci amma ashe koda sace za a cire a yi wa yarin ya sa magani amma kaga kuma Burtaniya suka daure shi har yanzu duk kokarin da gwamnatin Najeriya ta yi dan a kubutar da shi a fito da shi amma saboda tsauraran dokoki na kasar Burtaniya har yanzu a tsare yake shi da matarsa to kaga a nan Najeriya magana dan Allah talauci yana ƙara taka rawar gani kuma sannan da shafukan nan na sada zumunta
0: gaskiya ne
1: wasu da ta nan ne ake yaudara su sai ka ji ana maka da awar cewa eh koda ɗaya in kana da koda ɗaya ba za ta yi
0: za ka rayu kaza da kaza
1: to dan ɗaya ta samu matsala fa rashin lafiya ba
0: sosai ma ai
1: amfanin abubuwa duk abin da kaga Allah ya
0: halitta a jikin
1: ka
0: sosai ma
1: to amfanin shine idan wannan bai aiki wannan ya karba
0: sosai
1: kuma kowa ya san muhimmancin koda a yanzu saboda haka wannan kalubale ne ga hukumomi na lafiya a Najeriya da kuma ta kanta gwamnati na su tashi su bijiro da shirye-shirye wanda za su taimaki al'umma da kuma magance wannan saboda yanzu an cire kodan mutum an bashi miliyan 1,700 wani miliyan 5 to kaga ai talauci ne kai tsaye kamar
0: wato kuma tsanyawa wannan matsalar ta yi karfi a asibitoci masu zaman kansu
1: sosai ma
0: saboda ka san wancan lokacin na kaman jihar Plateau da Nasarawa da nake gaya maka da na bibbi abubuwan kaga magana kake yi wasu basu ma san ainihin matsalar da ta faru ba kaga abubuwa ne na matukar tashin hankali wanda gaskiyar magana shine ya kamata a ce al'umma su bibiya tare da yin duba akan abin da ya shafi waɗannan abubuwan sannan su ma kansu tsanyawa ire-iren waɗannan kungiyoyi na likitoci ya kamata su sanyawa waɗanda ake zargi suna gudanar da wannan saboda kaga a jihar Plateau asibiti ne mai zaman kansa wanda aka kama sannan shi ma a jihar Nasarawa a binciken da ita wannan wakili ta Daily Trust ta yi asibitoci ne masu zaman kansu wanda sai daga baya ake gano ga ire-iren abubuwan da ke faruwa Allah dai sa ayi abin da ya kamata kuma ubangiji Allah ya sa matasan mu su fahimta duk abin da ya shafi lafiyar ka ka tsaya ka kula da ita abin da za a dauka a baka cikin kankanin lokaci zai kare kai kuma karfin ka watakila ya kare an yi maka illa akan abin da bai kai ya kawo ba sai ya ina ganin sallamewa zamu ya daidai wannan lokacin ya mana da zamu je ga shirin mu na gaba wato kai tsaye zamu je ga sashin mu na shirye-shirye domin kawo muku maimaitin shirin nan na gafili ga mai doki a ci gaba tare da kasancewa tare da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM Arewa Radio faɗi ra'ayinka tsinya
1: kamalu wasaro a huta lafiya assalamu
0: alaikum wa alaikum
1: presentation ba
0: eh kar amanta akwai shara eh akwai tsaftar muhalli sosai ma kuwa gaskiya ne to muna godiya sosai

0: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na ga filiga mai doki na musamman da wannan makon shirin muka karbi bakuncin Honorable Musbau Atanda, ɗaya ne daga cikin ayyan jam'iyyar APC kuma ɗaya daga cikin SA ga wato mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya, wato Sanata Barauci gurin Maliya, wanda zamu tattauna batutuwa na siyasa kamar yadda aka saba duk mako. A madadin al'ummar da suke sauraron mu, mu ne ma barka da shigowa.
1: To, assalamu alaikum.
0: To kai tsaye Musbau Atanda, yau da me ake tafiya a cikin wannan rana?
1: To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gaskiya wannan rana mai albarka, na saba hirarraki sosai, amma wannan karan hirar ta gaskiya ta dan bambanta da ta baya. Wannan hirar a wannan karan na zo in ƙara jaddada matsaya ne ta mai gidanmu Sanata Barauci gurin Maliya, karkashin jagorancin komandanmu alƙibalanmu madubanmu Comrade Adamu Abdullahi Karkasara, majidaɗin ƙasar Darmanawa. Abin da yasa na gaya ma wannan hirar ta sha bamban da dukkanin hirorin da muke a baya, kowa ya san Sanata Barauci gurin Maliya shi duk inda yake shi dai ɗan jam'iyya ne. Hasali ma idan ba ku manta ba, lokacin da ya zama wakili a majalisar tarayya ƙaramar hukumar Tarauni, Barau ɗan jam'iyya ake ce masa. A tarihi na Sanata Barauci gurin Maliya bai san antifati ba, bai san rashin yin daidai a siyasance ba. Hakan ce ta sa muka zo mu jaddada matsayin Sanata Barauci gurin Maliya a ƙarƙashin wannan komandan namu, kamar yadda na faɗa. Na farko dai matsayinmu mu ita ce jam'iyyar APC ta ci zaɓe tun daga sama har ƙasa. Matsayin Sanata Barauci gurin Maliya, Ahmed Bola Tinubu ya koma kujerarsa ta shugaban ƙasa, mai girma Abba Kabir Yusuf ya koma kujerarsa ta gwamnan jihar Kano, sanatocinmu ƙwaya uku su ci zaɓensu a jihar Kano, 'yan majalisunmu na tarayya su ci zaɓensu a jihar Kano, 'yan majalisun dokoki na jiha su ci zaɓe a jihar Kano. Wannan shine matsaya, shine jejeniya, shine abin da muka cimma ƙarƙashin jagorancin mai gidanmu jagoranmu Sanata Barauci gurin Maliya. Amma wannan ya samu ne ta ƙarƙashin jagorancin alƙibalanmu madubanmu Comrade Adamu Abdullahi.
0: Wanda zai ce ba rami me ka a hankali da rami, kamar tunda dama 'yan APC ne, kuma duk wanda yake cikin jam'iyya ai fatansa shine jam'iyyar ta nasara, kamar me ka wannan
1: sarki. Alhamdulillahi, mu da ma ka saba jin mu ko da yaushe muna tallata Sanata Barauci gurin Maliya. Wannan karan mu a Kano ta Arewa, Allah mun gode ma ba abinda zamu tsaya mu ce zamu ƙara tallata Sanata Barauci, domin mutanen Kano ta Arewa sun cafke ɗansu, sun saka shi a baya, za su zagaye mazaɓu da suke ƙarƙashin jagorancin wakilcin Sanata Barauci gurin Maliya. Abin sha'awa sarki, yo a Kano ta Arewa kullum muna zuwa mu ce anyi, saboda gamsuwa da zutuwa da mutane suka yi. Yau mutumin Kano ta Arewa shi yake zuba mai a mashin, shi yake zuba mai a mota, shi yake taka keke ya tafi, shi yake tafiya a ƙafa, loko da saƙo yake yaɗa manufa da irin ayyuka na alkhairi da Sanata Barauci gurin Maliya ya yi musu a Kano ta Arewa. To, shi yasa na gaya ma mu a ɓari na mai gidanmu jagoranmu, duk wanda ya san Sanata Barauci gurin Maliya dama mun saba tallatawa, amma wannan karan inda hirar tamu ta sha bamban zuwa muka yi domin mu faɗi matsaya da manufa jam'iyyar APC muke da bukata tun daga sama har ƙasa.
0: Da can aka ce kun raba kafa ne a cikin tafiyar
1: ku. Ba mu raba kafa ba, ai hirar tawa ina kai ka, ai zan jan kunne ga waɗanda suke cikin jam'iyyar APC. Mu a tsari ƙarƙashin wannan jagorancin na komandan nan namu madubanmu alƙibalanmu kuma da Adamu Abdullahi Karkasara, duk wanda ya sani, duk sanda zai hira zai ce Sanata daga sama har ƙasa. Kuma yanzu na gaya ma sunan Barau a taron lokacin da yake ɗan jam'iyya, shi idan yana jam'iyya, jam'iyya ya sani ba ruwansa da komai, kawai jam'iyyarsa ta yi nasara. Ina so in ja hankali ga mutanen da suke jam'iyyar APC a jihar Kano, suke kiran kansu 'yan jam'iyya, kuma suke cewa za su yi wane ko ba za su yi wane ba. To, kira da jan kunne duk wanda ya yarda da imani na tafiyar mai gidanmu jagoranmu kuma da Adamu Abdullahi Karkasara, in har ka gamsu wannan hirar sarki, ina yin ta ne ka ɗauka kamar Karkasara ne yake, a madadinsa nake yi, da yawunsa nake jan hankalin duk wani ɗan gwagwarmaya wanda ya ansa ɗan gwagwarmaya kuma ya yarda da tafiya da tsari na Comrade Adamu Abdullahi Karkasara madubanmu, to ya tsaya ya tsewa irin tagwaman jaki ya jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa.
0: Wani zai ce ai kowa yana da nasa ra'ayin, ba mamaki akwai kujerar da wani bai gamsu da ɗan takarar da aka tsayar ba, kaga yana da ra'ayin da zai ce shi ga wanda zai yi.
1: Sarki, babu ita a kaf jihar Kano ba wata kujera wacce ba a gamsu ba. Sarki, ba yadda za a yi mun dafo shinkafa da miyarmu da abin da ya kamata a ci, wani zai ture ce ba na cin wannan saboda an sa a taro ko tattasai,
0: kuma
1: zai yi ba.
0: Misali,
1: zai yi ba komai na ciki mai dadi ne komai na ciki mai kyau ne dan haka muke kira sarki dukkanin wanda ya amsa shi dan jami'ar APC ne ya fito ye Ahmad Bola Tinubu da gaske duk uba da irin yadda Ahmad Bola Tinubu yayi mana ayyuka na ci gaba a arewacin Najeriya da jahar Kano ya zama dole mu saka alkairi da alkairi
0: mai Bola Tinubu da zaka ce ga shi wanda shugaban kasa Bola Tinubu
1: ya wallahi sarki mutum ko agun kanwa sai ya girma yadda ya kalli arewacin Najeriya da yadda muke ciki a yanzu ayyuka na titina da aka ci gaba da yin su na wannan aiki da sanata Baro Jibrin Maliya ya kawo Northern Development wacce idan tana aikin ta yadda ya kamata kain da na'in wato wata jaha ma ba za ta aikin da wannan ma'aikata za ta yi ba kuma abin sha'awa sarki mu mutanen jihar Kano a nan jihar Kano sai aka zo aka yanke cibiyar wannan ma'aikata a nan aka binne cibiyar ta to kaga wannan ma'aikata ta arewa maso yamma ina gaya ma ayyukan da za ta ba wa matasa ayyukan da za ta ba wa migidanta ayyukan da za ta ba wa mata wallahi alazim suna da yawa
0: ai bata fara aiki ba an dace za a yi
1: sarki tunda an riga an yi ta dab da ta fara aiki take an yi ta kuma sannan ina so in gaya mutanen jihar Kano musamman in jami'ar mu ta APC kamar yadda muka zo mai girma gwamnatin nan ya dauko ayyukan sana alkhairi yau idan ka zo jihar Kano kai ka sani lillahi billahi loko da sako kaga yadda abbe ya barje jihar Kano ya zo ya gina ta da titina ya zo ya gina ta da mugudanan ruwa shekaru biyu baya ko kuma shekarun baya yanzu mugudanan ruwan mu anan kai kanka idan aka yi ruwa daga wannan gidan naku sai za ka sai ruwa ya janye amma yau saboda an tabbatar da mugudanan ruwa an buda hanya an zuba titi in Allah ya da ana ruwa za ka fice za ka tafi gidanka ina so in ja hankalin mutane su fito yan gwagwarmaya irinmu mai tsewa irin ta gwamnati jaki mu tsaya kan jami'ar APC kuma sarki abun sha'awar abinda nake godewa Allah shi kansa wannan ta haliki kuma da Adam Allah ya karka sare mu dubun nan namu alƙibalan nan tamu ina da kyakkyawan to sun yi wani group waɗanda sun tsaya tsewar daka wallahi akan sai an taimaki ɗan radio akan za a taimaki mutane
0: banda taimakon da kuke samu daga gidan sanata Baro
1: wannan ai na gaya ma ne a jihar Kano yadda aka fito aka ringa ayyuka a jihar Kano ake gina jihar Kano kuma ina so amfani da wannan dama in gaya mutane ba wata jam'iyya a Najeriya da take da tunani take da muradi akan mutane da samu da ayyukan yi saboda jam'iyyar nan ta APC saboda haka duk wani mutum da zai zo ya dore ku mutanen da suke zuwa suke takara da Ahmad Bola Tinubu kafin ya samu dama ba su suka samu ba daga waɗanda suka sai da kadarorin nan fa na Najeriya mutanen da a jihar su ma suke hana wani dan yanki ya saka ta yawala wanda kuma dokar kasa sarki ta ce duk inda ka je a Najeriya mutakar za ka zauna zaman lafiya ka yadda da Najeriya one nation dole a baka dama kai zaman ka kai rayuwarka to waɗancan mutanen fa da suka hana wasu al'umma su rayuwa yau su ne fa suka fito suke cewa za su goga ka fada da Bola Tinubu wanda ya tabbatar da zaman Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya fi su munufofi masu kyau sarki Ahmad Bola Tinubu yayi ayyuka dorawa zai yi dorawa za a yi
0: amma kamar al'umma suna shan wahala musamman matsalar rayuwa da janye talafin can wanda suke ganin shine musabbabin yanayin
1: wato sarki duk lokacin da ka zo kake so ka gina ne ko kasu ko keke so ka kawo gyara dole sai mun yi hakuri kuma hakurin ne yasa in Allah da hankali tsin ma yake shiga buta ayyo gashi wannan CCC din da ake sarki a garin nan aka sai shinkafa 110,000 to 115,000 yo an zabge farashin ta ninkin kusan sarki kudi ka dan zaka saka sai buhun shinkafa ka ci kuma sarki ina so in gaya mutane cikin hukunci na Allah cikin wannan tsari na jami'ar APC nan da muke fata sanatocin nan namu guda uku Sanata Abdulrahman Kawu Sumele da Kano ta kudi ya samu nasara. Sanata Malam Ibrahim Shekaru tsohon gwamna, tsohon minista, tsohon sanata kuma sanata sabo a yanzu da izinin Allah ya samu nasara. Kuma sannan ga sanatan nan na Kano ta Arewa wanda na gaya ma a baya sarki. Yau dan Kano ta Arewa shi yake zuba mai a abun hawan sa, yake zagaya loko da sako yake ta yake tallan sanaya sanata Baro Jibrin Maliya saboda sun gamsu, sun samu dan da ya cire musu kitse da kauta, sun gamsu da irin wakilci, sun gamsu da tsarin da ya zo da shi na taimakon gina rayuwa wasu da yi yau mutanen Kano ta Arewa an gina musu rayuwa an inganta ta sarki yau shi yasa muke kira ga mutane da su fito wannan jami'ar tamu ta APC su ƙara fitowa su yi fitar farin dango a bata gudunmawa a dangwala mata 2027 mu ci zaɓe da izinin Allah da girman Allah
0: kamar a can da akwai masu ganin ku dan dai kuna cikin gwamnati ne ana damawa da ku shi yasa ku kai na'am da abin da gwamnati take kamar al'umma a baya ko daga gefe sun ce su har yanzu sun ce bisa kamun lodayin ko bisa gamsu da abin da kwallo
1: da sarki
0: da sauran wasu
1: sarki da abbe ya fito bai ce gidansa ba bai ce lansan gosa bai ce Kano pest sarki abba fa caye Kano pest duk abin da za a zo a yi maganar Kano yanzu sarki wannan a ce ba a gamsu ba kuma yanzu nake ga ma irin ayyuka da abban nan ya fito ya gamsu to ai mu gamsu ce ta sama da iyalan mu da ƴan uwan mu da abokan arzikin mu gaba ɗaya muka ce abba ya koma ya kuma ya meme kama
0: amma ahalin gidan sanata Barau din ana ganin kamar ba a dama da su a
1: yanzu gwamnati ne ba hadi mini a gidan sanata Barau jibrin maliya kuma aikin nan da nake karkashin jagorancin komanda na alƙibla na mudubin nan na kuma da Adama Abdullahi shi yasa nake ji hankali nace da yawun sa duk wanda yake sauraro wannan yana to ya saurara ya ji kamar Adamu Abdullahi karka sa da shi yake wannan magana shi yasa da yawun sa nake jan hankali ga duk dan gwagwarmaya ka fito kai jami'ar APC da ka samu har ƙasa kuma gamsuwa da tsarin da aka yi shine yasa muka fito muke yada munufofin gwamnatin jaha da gwamnatin tarayya da sanatocin nan namu da muke ga yamma muke so mu ci zabe da ka samu har ƙasa ni yanzu tsayawa ne irin ta gwamnatin jaki dukkan da zaka yi ina nan a tsaye APC sak ita muka sani jiya ita muka sani yau gobe ma da izinin Allah ita muka sani sarki wannan ka dada karkarege
0: mu dan kalle Kano ta arewa akwai masu ganin cewa kamar shi ma sanatan lokaci yayi da ya kamata ya gusa ya ba wasu duba da wasu sun ce ba su gamsu da abin da yake ba kamar an tashi abubuwa kamar an fi yiwa ƴan binni kamar yadda wasu
1: sai ba su kai kiyaye wani a Kano ta arewa ba ka zo ka dauki wannan din nasu kyakkyawan da suka samu mai nagarta mai inganci mai quality ba akan sa ma na zo in yi magana ba na ga amma mun dade muna tallata sanata yo ƴan Kano ta arewa su suka karba abun fa suka cabke suke fita mutun ne fa zai sa duk kudin sa da dukiyar sa da komai saboda gamsuwa da tsarin saboda gamsuwa da cire mar kitse da kauta da akai saboda gamsuwa da inda da babu shi a raye yau an raye gunnan hanyoyi fitulu magudanan ruwa motoci transport na Kano ta arewa idan na tsaya gidan nan na kan na fita sai ka ganta wata sanata Barau Jibrin shi ya ba sa Kano ta arewa domin sama wa yankin ci gaba yau duk wanda ya kunya tashi irin ambaliya da aka ringa samu da rasa rayukan mutane wannan ruwan na bagwai sanata Barau shi fe ka jirgin ruwa ka toto irin wannan afin muke ganin sa mai ketarwa ya dibi mutane Allah mun gode ma Allah ka ba mu ido
0: ayyukan da yake yi ana ganin kamar matsayin da yake da shi a ƙasa kamata yayi ayyukan da yake su fa haka kamar akwai hanyoyi da wasu suna ganin har yanzu Kano ta arewa akwai guraren da an kaje kusan zaka shiga da mota sai ka sha wahala da sonansu sai ake ganin me zai ana shi sanatan ya tashi kuma da hankali irin waɗannan
1: ayyuka wato sarki wannan maganar kana ji sarki kamar yadda na ga ma har kai ilimi da lafiya alhamdulillah mutumin ba da ba karamar kuma da zaka je sai ka ga university an yi tagati na open university da filayen wasanni idan ka ci ka koshi ma ka zo ka motsa a duk mazamin da sanata Barau Jibrin alhamdulillah yanzu ba nake ga ma shinkafar da da sai dai ka kalle ta 100 da kaza yau fa kasa da haka sosai
0: sarki ana ganin ko
1: alhamdulillah rayuwa sarki alhamdulillah mutanen kasar nan wallahi sun gamsu mutanen jihar Kano sun gamsu da tsari shi yasa na ga ma ta sha bamban da ta ba yanzu barni in ja hankali in ja kunne shi bashi ba sai an je lahira ake biya ba ya kamata duk mai hankali ya biya ina so in amfani da wannan damar ma na san mutu a siyasa amma bayyana sa da Allah ya bayyana sai aka aiko shi ya zama wani manzo na karamar hukumar tarauni yo Nasir Bala Aminu Jahoji ta sanadiyar sa mutanen da ake ganin da ba su kai wallahi yanzu sun kai to don haka nake so in kira da jin kunne musamman ƴan karamar hukumar tarauni ku fito ƙwanku da ƙwarƙwatarku dan ta halikin nan da yake bin mu bashi mu biya shi bashi
0: amma me bashi shi da
1: yo bashi shine ayyukan alkhairi da ya taimaki rayuwar mu ya inganta mana ita mazan mu da matan mu
0: ai bai samu damar ba mu
1: to ai shi biyan bashi da zani mu dauko shi mu bashi dama domin mu ci gaba da moral roman demokradiya
0: suna ganin wai da sabon gini ya kwada ya
1: ce yo ne yabe wannan wani irin gini ne nan majalisar da aka tura shi kirci shekara 8 shekara 4 yanzu gashi nan ina giya ma ko bulo ba zaka ce ga inda yazo kai ko dakin mu rede bai gina ya ce ai karatu ba yanzu sai ka zo ka hada shi da malamin Nasir Bala haba sarki yanzu sarki ka hada shi da Nasir Bala Aminu wanda kwanan nan da shi dan majalisar nan na jaha ya je gina asibiti shi kuma ya ce to nauyin maganin da za a sha mai kyau original Nasir Bala Aminu ya saba maganin wannan Nasir Bala Aminu shine mutumin da bai samu dama ba ya dauki jami'iya ya baggaje ta da mota 11 sama ba mota kasa da miliyan goma sha ake magana kowace mazaba ya bata mota ya ba shugabanci na local government mota ya dauki mutane 1000 lokaci guda ya yi empowerment din sa ya dauki mutane 500 ya kara ya dauki mutane yau Nasir Bala Aminu Jahoji zai empowerment na mutun dubunne a karamar hukumar tarauni kama daga kan kudi kama daga kan abun hawa kama daga kan mota ko mashin ko wannan ya zama wajibi duk dan karamar hukumar tarauni ya zo karamu je kar ba sai bayan ba mu ce wani ya bi mu bashi mu biya bashin nan mu zo mu dangwala Nasir Bala Aminu Jahoji kudin mu mu dauki wannan dan majalisar na jaha mai ci a yanzu wannan Rabul Kabir Dahir Sule ADS yadda na gaya ma ya gina asibiti Malam Nasir Bala Aminu ya dau nauyin maganunuwa masu kyau an zuba to mu zo shi ma mu ƙara mu bashi dama a karo na biyu ya ci gaba da gina ayyukan alkhairi a karamar hukumar Tarauni mu dauko Sardaunan Kano tsohon gwamnatin jihar Kano na shekara 8 tsohon minista kuma tsohon sanata kuma sabon sanata da izinin Allah duk ta Malam Ibrahim Shekarau Kano Central mu dangwala masa kuri'a mu fito ya ci zaben sa mu tafi Kano ta arewa mu dauko jagoran mu uban mu alƙiblan mu sanatan mu wanda ya taimaki al'umma ya fidda a'i da karogo ya fidda kitse da kauta sanata Baro Jibrin Malam Rilla anhu mu ƙara dangwala masa kuri'a

0: sai mai shi.
1: Ai yau ai gobe sai gaskiya.
2: Shin Alhaji har yanzu kana kwance? Jinyi nan ba ta barka ba.
3: Ai dai iyakar bakin kokari na amma har yanzu ban dace ba. Gashi karfi na diya kare.
2: Shin baki da labarin shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto wanda yake gidan Zaituna daura da Kiss Gadi jikin gidan mai na Total kan titin shiga Burgade a nan cikin garin Kano. Ya fara wani kyakkyawan shiri na musamman na lafiya ta inganta ga kowa. Ku je dan yin bayani akan lalurorin da suke da muku. Alhaji Ibrahim Arab dan Sokoto zai taimaka.
4: Assalamu alaikum jama'a. A yau dai ni ne da kaina TMP Ibrahim Arab dan Sokoto shugaban cibiyar Ibrahim Arab Pharmacology. Jama'a da dama kuna fama da jinya iri daban-daban, kuna zaune a gida ba ku da yanda za ku yi saboda yanayi na rayuwa. To ku yi amfani da wannan dama ku zo ku sami ni da kaina na kawo wani shiri na lafiya ta inganta ga kowa. Allah ya saka wa gwamnatinmu da alkhairi suna program iri daban-daban na taimako al'umma musamman gwamnan jihar Kano. Allah ya saka masa da alkhairi tun daga kan primary haki har zuwa tashari ana taimako al'umma amma dambu idan yawa baya jin mai. Saboda haka na fitar da wannan shiri na lafiya ta inganta ga kowa inda za ku zo mu tattauna da ku tantance matsalaka a kyauta sannan kuma baka magani a

0: gida na gwamnati, gida ne na kowa, duk wanda yake korafi kofa a gude take kamar yadda mai girma gwamna yake fade.
1: A kwantar da hankali domin abu abin a cikin lumana.
2: Mun musu alƙawari za a zuwa aikin nan kwana kusa, har ta kai ta kama mun kira jama'a suke ƙaryata mu ba sa zuwa wajen taron mu.
3: Ba mu ana sai muka ji labarin cewa yara sun zo sun tare hanya
4: kamar shi mai gari lalle yayi kuka da bakin ciki na abin da
5: wadannan kadan ne daga cikin kunshin daftarin rahotannin da muke tafa da su a daidai wannan lokaci. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannin kar sake jimurin kasancewa a cikin shirin daurin gwarmai, shirin da kan ba ma talaka damar faɗin abubuwan da kan ci masa tuwa a ƙwarya, kamar yadda ya zo cikin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Ya kuma ci gajiyar tsarin nan na faɗi ra'ayinka bisa tsarin doka da oda na wannan gida, shirin da kan zuwar muku daga tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM. Amma daga kafin wannan, bara mu fara karɓar waɗannan saƙonni.
6: Maman Abba, wato na lura ba ta wasa da kai a ƴan asibiti domin yin rigakafi.
7: Saboda na san muhimmancin waɗannan allurai don lafiyar yaranmu, ana yi wa yara rigakafi da zarar an haife su. Akwai ta sati 6, akwai ta sati 10, akwai ta sati 14.
6: Yanzu kina nufin dukkan haddace wannan jadawali?
7: Da saura ma ai mai gida, akwai ziyarar asibiti idan allurar ƙyanda ta farko a wata 9, sai kuma ta 2 a wata 15. Kowace allura tana ba da kariya ga jariranmu daga cututtuka masu kisa.
6: Ah, madalla.
7: Ko ka san cewa akwai wata ƙungiya da ke ba da kuɗin abin hawa? Duk mahaifiyar da kai ɗan rigakafi tana da naira 1,000 kyauta har so 6. Akwai kuma babban tallafi na naira 2,500 ga wanda suka kammala rigakafin yaransu, wato bayan wata 15 kenan.
6: To gaskiya a matsayina na mai gidanki, na yarda ki dinga kai yaranmu rigakafi.
8: Ko ziyarci asibiti mafi kusa da ku ko wurin taron gangami na rigakafi don yi ma ƴaƴanku allurar rigakafi masu kariya daga cututtuka masu kisa. Rigakafi yafi magani.
7: Wannan sako ne daga hukumar kula da lafiya mataki na farko tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar New Incentives da kuma All Babies Program.
9: Na ce asuwa da tuta yamma,
10: na ce asuwa da tuta yamma,
9: wasu sun sau mota kanta,
10: asuwa da tuta yamma.
11: Sunana Ibrahim Shekarau.
12: Sunana Senator Ibrahim Gaidam.
13: Sunana Aliyu Maga Takarda Wamap.
14: Sunana Muhammad Badr Abubakar.
15: Sunana Boba Marwa.
16: Sunana Honorable Aishatu Jibril Doku.
17: Sunana Hadiza Bala Usman.
18: Sunana Alhaji Haya Adoza Bello.
19: Jagororin tafiyar A4A kenan, wato Arewa Fasuwaju, kungiyar tallata ayyukan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aiwatar a Arewa cin Najeriya tare da jan rigimar yakin neman zaben sa a karo ne.
8: Bola Ahmed dan baiwa dan shi baya gaugawa, kababu domin tsaiwa in ka ji rugum sai zawa.
19: Wannan sako ne daga Arewa Fasuwaju A4A.
5: Yanzu kuwa sai gundarin shirin da zamu yaye kallabin nasa har ma har shigar dasa ka'in da na'in zuwa ga yankin unguwar Dan Kunkuru da ke cikin karamar hukumar Ungwaggo. Al'umar yankin ne suka nuna wayo ya san naki, biyo bayan wasu manyan motoci da suke zargin sun fara biyowa ta wannan hanya ta su domin wucewa da kayan ƙasa niki-niki, waɗanda suka ce idan har aka ce waɗannan motoci sun ci gaba da wucewa hakika za a lalata musu hanyar ta su, gashi kuma ba a zo an gyara musu ita ba. Turka-turka dai ta kai turka-turka har ta kai sun ginda itatuwa akan wannan hanya, wanda kuma kan ya zamto taƙaddama tsakanin masu wancan manyan motoci da al'umar yankin. Kamar yadda wasu daga cikin al'umar yankin ke tabbatarwa da filin daurin gwarmai.
3: Wasu masu aikin hanya ne suna bin hanyar da kwanar dosara, sun je sun kahe titin kwanar dosara, sun kahe shine kawai kaɗan he muka gansu sun hibo cikin garin Dan Kunkuru, sun bi kan titi su ma za su kahe mana titin Dan Kunkuru. Kawai ba ma'aunaya ba, sai ba mu na sai muka ji labarin cewa yara sun zo sun tare hanya, sun hana su higewa har suka yi kokari dai suka yi fitina tsakaninsu. A ƙarshe kuma
4: kawai sai muka ji yan sanda sun hugo cikin garin dan kunkurun kan me uwa da wabi karhe dai ya abu izo har ya zama cewar an zo an kakkamu mutane wani akwai mutumin da mutun ne mahauci ne ya zo
20: to tsaya bayantar numfashin ka ba kamar da kace ku an muku banna to a rahoton da muke samu su kuma bangaren yan sanda an jiwa yan sanda da yawa ciwo har ma an fasa mota yan sanda da su kuma motocin masu aikin shi kuma wannan ba ku samu wannan labarin ba
4: yawa wannan gaskiya mu ba mu tabbatar da wannan ba amma dai a ƙarshe su dai yan sandan sun ce wai an yi wa mutanen su rauni amma mu ba mu san da wannan labarin ba gaskiya muna kira ga hukumomin da abin ne ya shafa da su shiga cikin lamarin su tabbatar da cewar sun bincika sun ji meye gaskiya al'amarin abin da ya faru
20: dai muna cikin garin Dan Kunkuru eh wani abu ne samu al'umma garin mu maras dadi sakamakon wani abu yake faruwa akan mafi diban kasa suke fitowa ta garin mu to domin Allah magana ta gaskiya sun lalata hanyar makotan mu a nawa dosara to shine su kuma sai suka dawo suke bin za su bi wannan hanya ta mu ta Dan Kunkuru to shine wasu daga cikin mutanen mu suka ga ba za su amince ba yayin suka dauko itatuwa suka rika gindayawa a bakin hanya to suna so a samu daidaito masu aikin sai ga cewa haka kawa ba su yi ilamunta ba muna kira ga gwamnan Kano injiniya Abu Kabir Yusuf da mai girma chairman din Ungwagu local government
5: daga bangaren daga cin yankin Dan Kunkuru yake cikin karamar hukumar Ungwagu a nan jihar Kano ya bayyana matsayinsa dangane da ka samu wannan sabani da al'umar yankin nasa da waɗannan motoci da ke dibar ƙasa har ma da jami'an tsaro da suka shigo domin a samu a wanzar da zaman lafiya
1: Sulala Ahmad Garba Adamu daga cikin Dan Kunkuru kamar da ka tambaye ni duba da wannan abu da ya faru magana ta gaskiya nayi takaici da bakin ciki kwarai da gaskiya kan wannan al'amarin saboda kamar da ka samu labari wasu kusantattun matasa da suka nemi daukan doka a hannu dangane da wannan yunkurin aiki da ake yi suka wannan kamfanin yunkurin wucewa ta wannan hanya ta domin ya kayan mu ganin cewa a kwantar da hankali domin abu abin a cikin lumana domin shi ta da hankali baya samar da kowace irin nasara sai dai nadama daga ƙarshe to a ƙarshe ina kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu da cewar wannan abin duk wanda bai shafa ba in Allah da ba wanda za a dora ma wani laifin da wani bai mu ma kamar yadda wannan abin ya zo haka kawai muka gani kasa to amma dai muna ƙara ba su haƙuri akan cewa mutane su zama masu biyayya da kuma bin doka da oda domin a zauna lafiya
5: Najibin Malam mai arziki shi ke magana da yawun kungiyar nan da ke taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri ya bayyana wa filin daurin gwaramai da suka iske wannan al'amari da ma irin matakan da suka fara dauka domin ganin an yi adalci a kowane bangare
4: mota ce ta aikin kamfani na yan bulbula sakamakon ana zargin da sun kashe hanya ta kwanan dausara to sun dawo bi ta nan Dan Kunkuru suka taho matasa suka tare suka ce ba za su wuce ba daga nan shi dan kwangilar ya je sanarwa da yan sanda na dan tamashi suka zo domin su ga gaske ne matasan suka hana wucewa ko meye dalilan su to su kuma wayannan fusatattun matasa kawai suka fara jifan yan sanda ba su aune ba tunda ba da wani tashin hankali aka ce musu ana yi a gurin mabaranta ya zo da wani shirin su ba to haka nan dai suka yi rubdugu suka hau mota yan sandan nan da duka suka farfasa ita ma gilashin ta suka fito da su kansu ma'aikatan gurin wanda sai da kyar suka sha wanda wani ma yana gudu ana make shi gaskiya abin da suka yayi muni da yawa a ce jami'in tsaro wanda zai baka kariya wanda idan gidanka kace ihu barawo ko aka cutar da kai ko aka zalunce ka ko aka danne ma haƙi shi zaka je ka fadawa kuma ya zo domin ya ji me yake faruwa ya muku maslaha kuma ku rufe su da duka wannan abu akwai karancin wayewa da karancin ilimi na wanda suka yi wannan abin waɗanda suka yi wannan abin ba su kyauta ba duk da kuma da muka zagaya cikin ikon Allah su manyan masu hankali da kuma sauran matasa masu hankali sun yi Allah wadai sun yi tir da abin da wasu suka yi domin su bata musu sunan gari kuma su bata musu zamantakewa ta gari wanda kamar shi mai gari lalle yayi kuka da bakin ciki na abin da wasu fusatattun matasa bata gari da suka zo suka yi a garin sa
5: idan muka dangana zuwa ga yankin Dan Barna daga dai a cikin karamar hukumar ta Ungwagwan da nasu bangaren su kuma kokawa suke yi dangane da shine abin da suke dago ya gagara zuwa.
2: Muna kira ga gwamna a taimaka mana wutar lantarkin nan. Mutane mu har sun fara hakura ma mutuma. Mun zo musu alƙawari an ba mu transoma. Mun musu alƙawari za a zuwa aikin nan kwana kusa. Har ta kai ta kama mun kira jama'a suke ƙaryata mu ba sa zuwa wajen taron mu. Saboda wannan abubuwan da kullun gani suke kamar ƙarya muke musu ma mutu. Basu ga zahirin ba yoda sun ga zahirin mu abin da muka kira gwamna ya mana taimaka mana. Transoman nan ko ita ce a ba mu jama'a mu musu hoto su zo su ga transoma. Shi da wannan transoma mu ci ta mu ta kudura dan barna. Eh to mu dai gaskiya abaka aba aka ba mu labarin an ba mu ita. Eh transoma nan ta kai shekara 2 da aka ba mu ita. Cewa eh transoma nan ta kai shekara 2 da aka ba mu ita. Cewa an ba mu transoma suna nan a RIB. Lokacin da aka ka transoma tabbar mun je mun gansa a RIB. Kuma lokacin da gwamna ya launching mun je mun gansa an yi launching kowace local government an ce kowace ga kasanta. To amma fa har yanzu transoma nan kuma ana dauka transoma nan. To abin da muke tsoro transoma nan za su iya ƙarewa mu mu samu ba. Duk da an ce an ba mu tunda ba an ba mu jadawali ba ba mu takardar cewa wannan ga takardar mu cewa transoma ta mu ce ba. Duk lokacin da muka zamu zo mu dauka ba ban ba. A baki aka yi mana magana. Ba mu da karfin guwa da zamu je mu ce jare zamu dauka kamar an ba mu paper. To muna da damar da zamu je mu nuna RIB wannan transoma ta mu ce ga takardar da aka ba mu zamu dauka ba za su hana mu ba. Amma a baki aka ce an ba mu amma muna tabbatar da yakinin tunda an ce an ba mu muna tabbatar wato an ba mu amma muna neman alfarmar in zai yi a dauko transformer nan a ce yan kwadala ku zo ga transformer ku saurari aiki kuma zai biyo baya zamu dan samu radadi sauke radadi a zuciyar Mahmud
5: an kuma gwamnatin bujilanti ne ke unguwar Bacirawa area command Nasiru Sari babba ya buƙaci mahukunta musamman ma shugabannin karamar hukumar Ungwago da su taimaka wa yan bujilantin wannan yanki nasu da kayan aiki musamman ma abin hawa a wasu lokutan jinkirin abin hawa kan sanya masu aikata laifi su yi abin da su ga dama kafin su riga ya isa kan lokaci
0: jagororin mu na karamar hukumar Ungwago da Allah da Annabi a duba mu ma a taimake mu da wannan tagomashin abin arzikin wanda abokin aikin su yake yi wa mabiyansa yan bujilan group a karamar hukumar mu ta Ungwago akwai wanda yake hashakin mai arziki wanda lokaci na baya shine taimake mu da hilos da baya hilos din ta kyakatuwa muka je da korafi aka riga aka saida ta da aka saida ta aka yi mana canji da wata a yanzu haka motar da Allah ya mallaka mana ita ana bin mu bashi naira 570 wanda ban biya ba wanda mun kai kokin mu ga karamar hukumar wanda da bayis da ni mun je an danka a ci aman taka dadan taimako mu da wani abin wanda har yanzu Allah bai tabbatar mana ba Allah ya sa a duba mana mu ma da muke tare da cikin wannan dimbin al'amuran nan
21: menene babban abin da kuke bukata
0: to babban abin da yake muke bukata na farko yanzu muna da na bijilan group a cikin kwata

0: It is effective for adults and children. Now, Asgrow Pharmaceuticals Limited, they market Asgromal. If symptoms not go after 3 days, I beg go see your doctor.
1: Yawa, dan ba ni rubun kwalba a nan.
2: Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man dora? Abin da baki san me ke cikin sa ba? Kai kin san inda aka hada shi ne. Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya. Kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi.
3: Sabon sacheti Power Oil 90 ml. Mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.
4: Kai jama'a, ai hai kowa ya bude radion shi ya kamo Arewa Radio mita 93.1 shal. Sai su AA su shi koma shi shira gare gazo mishi labarin wasanni.
5: Mita 93.1 Arewa Radio London Boy kana bayani yadda tsakiyar Arsenal ba za ta kare ba mun tafi sashin tallace-tallace.
6: Ba na ce maka ba za ta kare ba, na ce maka kungiyar tana hada take sama da shekara daya in banda ma kari da suka samu irin na dan wasa
5: su madarin ararraba suke.
6: Mana ai kaga madarin shekara da ta gabata kwallon ba ta yi musu kyau ba. Gaba daya ba ga Champions League ba, kuma
5: ba abin da suka dauka.
6: Ba su dauki komai ba. Ba ga Champions League din ba, ba ga gasar La Liga ba.
5: Amma kalli Dezil Dumfries, ma Kokorela bangaren baya, Yandia Mondia bangaren gaba, daman dai an sake ganin taku tsakanin Bukayo Saka da kuma Kokorela lokacin da yana kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Brighton. Wannan ba sabon abu
6: ba, sabon abu ne.
5: Amma kalli zubin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta yi da kuma sabon mai horarwa wanda kamar sabon gini ne suke yi, kamar yadda ka faɗa.
6: Sai sa na ce maka idan dai har kowa zai ci gaba da abin da yake, to ba za a haifi da mai ido ba ga Real Madrid. To amma Real Madrid yanzu sabon salo da suka dauka ba irin salo bane na da. Ba za su yadda Arsenal su mallake musu wannan tsaki.
5: Da man yadda ake ba dole ake yi wa mutum ba.
6: Ai akwai lokacin da za ka yi ko da za a yi maka mallakar ba za ka yadda ba, ma'ana za ka yi dagiya. Idan dai har mutum ya fika tsakiya
5: ba ka mika wuya da wuya.
6: Ba ka mika wuya. Musamman ma kamar Mourinho da aka san shi baya mika wuya. Ina mai tabbatar da cewa idan dai har kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid suka yi amfani da counter attack kuma suka yi galaba akai, to ina mai tabbatar maka da cewa Arsenal za su ɗebi kashin su a hannu a filin wasa na Emirates. Har ma damar Arsenal ba su yadda ba, suka ci gaba da abin da suke yi, ba su haƙura ba. Kasa akwai abin da lokacin da midfield za ta yi ta gajiya ko kuma ta ce bari in biye muku. To Arsenal suna biye wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid akan abin da ya shafi counter attack, to ina mai tabbatar maka da cewa Arsenal kashin ta ya bushe, ba za su ji daɗi ba. Amma Arsenal har indai har suka samu dama, ka san dama ce, indai har Real Madrid din suka sare, Arsenal suka samu dama suka mallake tsakiya, don na mai tabbatar maka da cewa wasan ba zai yi Real Madrid da daɗi ba. Kowa yana da damarsa. Dama kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid su samu damar da za su ringa kwanta attack kuma su yi, to za su tsira. Dama kungiyar kwallon kafa ta Arsenal su samu damar da za su mallake tsakiya, to idan suka mallake tsakiya ina mai tabbatar maka da cewa ba za a ji da daɗi ba. Musamman ma kaga sun samu ƙari, Bruno Gomes ya samu ƙarin shigowa, Lewis Kelly shi ma ya zama mallaki a wannan tsakiya na wannan lokaci. To amma gaskiya Real Madrid din ta yanzu ba irin ta da bace. Amma inda kallon safo ga ƴan bayan su irin su Dumfries da sauransu su Kokorela za su taimaka kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Wasan ba zai zo da sanyi ba.
5: A
6: Emirates zai. Wasan ba zai zo da sanyi ba.
5: Shi ba gida da waje bane.
6: Ba siri ɗaya kwala ne. In an zo magana gida da waje, to sai an fito wannan zagaye na 16, sannan za a tafi gida da waje. To amma yanzu kwaya ɗaya ne. Ina mai tabbatar maka da cewa da Real Madrid din da Arsenal ba wanda wasan zai zo masa da sauki da sauki. Wani yana so zan yi wa na kama, wani yana so zan yi zan rama. To haka wasan zai kasance.
5: To za mu jira mu ga yadda za a fafata wannan wasa a filin wasa na Emirates, wasa tsakanin Arsenal da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a gasar zakaru ta nahiyar Turai. Mita 93.1 Arewa Radio AA Chiko da Ibrahim London Boy, lokaci yayi da zamu tsallaka fage na cinikayya da hada-hada ƴan wasanni, mu fara da rana mai kamar ta yau albashi sai mu dora daga inda muka tsaya.

0: dawa.
1: Madalla, mabota sauraron mu a cikin wannan shiri, barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da juna a cikin wannan shiri da muka kira da suna a fada a cika. Shirin gwamnatin jihar Kano da ala ayyi halin yake kokarin ya fede gaskiya din yadda take. Game da yake nan da yanayin kamullu da yin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf wajen sauke nawaye-nawayen al'umma. To masu sauraro, a ci gaba da kokarin zantawa da shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnatin Kano waɗanda su ne almuhim su faɗi dukkanin irin ayyukan da aka yi yanzu haka. Yau shirin na a faɗa a cika, muna iya mu ce yayi babban kamu. Domin kwade mun yi katarin zantawa da mai girma kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Kano, wato Honorable Abdulkadir Abdulsalam, sai dai har da mun kalli abubuwa daban-daban tare da shi mai girma kwamishina. Amma dai afta fari, na fara da tambayarsa cewar shin ya suka tarar da sha'anin yankunan mu na karkara ne da suka shigo a matsayin shugabanni a shekara ta 2023. Mai girma kwamishina Honorable Abdulkadir Abdulsalam, ga da abin da ya fara.
2: To alhamdulillahi, muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya bamu aran lokaci da kuma numfashi har Allah ya bamu muka wayi gari a yau Juma'a. Kuma muna godiya gare shi da ya bamu lafiya da kuma dukkanin wani abu na rayuwa na dan adam. To hakikanin gaskiya, lokacin da mai girma gwamna ya shigo, Allah ya bashi dama a wata Mai na shekarar 2023, Allah ya sa shi ya ba wannan jagoranta ta wannan babbar jiha tamu mai albarka ta Kano. Kamar yadda aka sani, ni a baya accountant general ya fare mu, wanda kuma bisa wannan mukami da mai girma gwamnan jihar Kano cikin ikon Allah ya bani, na san abubuwa da yawa da yayi kokari a bangaren karkara da sauran ma waje da yawa. To hakikanin gaskiya, bangaren karkara kamar yadda ka sani, mun zo mun tarar da shi a cikin wani hali. Kuma ba ma bangaren karkara ba, kusan za mu iya cewa bangare da yawa wanda jama'a al'ummar Kano sun san da haka. To tunda shi bangaren harkar raya karkara din da cikin al'umma shi aka fi so in yi bayani, tunda shi ne mafitar da nake yanzu. To mun tarar da ita a cikin wani hali, saboda a gaskiya za ka ga a karkaran nan an basa baya. Kuma kusan alƙalma sun nuna ba ma a nan jihar Kano ba,
1: na'am,
2: a fadin duniya baki daya, ba ma kuma Afirka ba, ba Najeriya ba, kusan duk duniya in ka kewaya za ka ga a karkara an batta a baya. Kuma wannan ya kawo usuli ne kan cewa, saboda urbanization da ake samu shine cigaban manyan garuruwa. Yau idan ka dauki jihar Lagos, idan ka tafi cikin jihar Lagos tsakiya, irin su Ikeja, irin su Lekki, irin su Victoria Island da sauransu, za ka ga su ne garuruwa ko in ce manyan unguwanni da in ka shiga za ka ga akwai cigaba sosai. Amma idan ka tafi wasu bangaruruka a cikin Lagos, irin kaman su Lireli, irin su nan ga sunan dai, yawa su Obalende da sauransu, za ka ga cewa za ka ga akwai cigaba amma akwai baya. Duk da ita jihar Lagos za ka ga jiha ce wacce take metropolitan city ce. Amma in ka dauko jiha kaman Kano ko suka tsina tsinan su Jigawa da su Barna da sauransu, idan ka dau local government ta cikin kwaryar birnin Kano, idan ka zare su a cikin 44, to za ka ga 36 suna karkara. To in ka shiga za ka ga cewa akwai abubuwa da aka bari a baya sosai, wanda da muka zo muka tarar. To hakikanin gaskiya, mai girma gwamnan jihar Kano da ya zo wannan waje, baci ni ya bani wannan ma'aikata kusan shekara ɗaya da ɗan watanni kenan, na yi karatun tanisu, na zauna na fuskanta mai karkaran nan ma take bukata, ya kuma muka tarar da ita. Na rubuta mai girma gwamnan jihar Kano ya sale mu domin kewaya in gane da idona waɗannan local government ba ma na karkara ba 36, gaba ɗaya na faɗin jihar Kano 44,
1: birni da karkara,
2: birni da karkara. Saboda ita ma'aikata abunda tace cewa tayi ma'aikatar raya karkara da cigaban al'umma. Cigaban al'umma shine community development. To a wannan kewaya cikin ikon Allah da muka yi 44 local government, mun fara da iyayen mu sarakuna wanda mun je mun zauna da su guda hudu. Mun fara shine martaba Sankano a su musulmi da su musu na biyu, wanda muka je fadar sa muka yi ban girma kuma muka nemi tabaraki wanda ya ji dadi sosai a matsayin sa na babban mai ilimi a duniya da aka san shi bangaren harkar tattalin arziki da cigaban dan adam. Yayi alfahari da wannan abu da mai girma gwamnatin jihar Kano ya zo da shi, kuma yayi na'am da shi, wanda ya umarci dukkanin sauran sarakuna da suke tare da shi da kuma hakimai gaba daya su bada goyon baya domin a ga an samu cimma wannan muradi da aka sa a gaba. Da girma gwamnatin jihar Kano ya sa lemun na kewaya, mun zauna da sarakuna, mun zauna da hakimai, mun zauna da dagatai, mun zauna da masu unguwanni, mun zauna da limamai, kuma mun zauna da matasa na kungiyoyi na cigaban karkara da kauyuka gaba daya da al'umma. Kuma sannan mun zauna da ciyamomi zababbu da kansulolinsu da HOD dinsu. Wannan yasa muka fuskanci ma irin bukatu da ake da su ko kuma ake bukatar su a fadin jihar Kano baki daya, wanda a wannan lokaci mun yi tunanin kan cewa mun ga cewa hakika wannan bukatu da su mutane suke da su a karkara da ma burani su fada mana da bakinsu menene kuke da bukata. Wanda wallahi in kaje zaka yi tausayi zaka ga irin hali da ake ciki, wanda muka tarar da gwamnati ta tarar a ciki. Mun hada waɗannan bayanai gaba daya
1: tun mun yi jin koda wasu ne kadan daga cikin bukatun mai girma ko mushila.
2: Yawwa, to alhamdulillah abinda muka yi mun duba menene yake tafiya a duniya, menene yake tafiya kuma a ƙasa, menene kuma yake tafiya ita kanta jiha. Mun duba mai girma gwamnatin jihar Kano kafin ya shigo gwamnati yayi kundi wanda ake cewa AKY blueprint, wanda yayi wa al'ummar Kano alƙawari irin abubuwan da zai musu. A cikin mun duba mun ga irin alƙawarkan da yayi, abubuwan da zai yi wa mutanen karkara da communities, mun dauko shi mun ajiye a gefe. Sannan muka dauki kuma me yake tafiya a duniya baki daya. Kamar yadda muka sani akwai muradin ƙarni wanda ake cewa sustainable development goals guda 17, wanda duniya ita ta sa a gaba, ko in ce duniya yanzu abin da suka sa a gaba kenan. In dai ana son dan adam a nemi ci gaban sa, to waɗannan muradu guda 17 su idan Allah ya sa aka dakile su ko aka rage su ba aka ci gaba, to dan adam zai samu ci gaba. To a cikin mun duba mun dauki guda 9 wanda muke ganin cewa su ne suka fi dacewa da al'ummar mu na karkara da ci da kuma communities mu. Daga samu abinci akwai bangaren ilimi, ilimi a mataki na farko ta ce ya zai al'ummar na karkara ba da ma binanan gaba daya su samu ilimi a matakin farko, abin da aka sani da primary education. Sannan akwai shi kansa bangaren ilimi na bangaren makiyaya, nomadic education kenan, da kuma bangaren ilimi na manya, abin da ake cewa shi ilimin manya. So duk mun duba wannan mun karbi bayanai irin santoci wannan a baya akwai su, amma dai yanzu an kashe su ba sa aiki. Akwai bangaren noma, wanda kamar yadda kafa sani bangaren noma shine bangaren tattalin arziki musamman mutanen mu na karkara. Kaso 70 zuwa 80 na mutanen mu na karkara da noma suka dogara. Menene matsalar noman nan nasu? Menene muka duba muka kowace local government abinda Bature yake cewa tana da peculiarity shine ya kasar gurin take. Me suke noma wanda ya fi karbuwa? Ya ruwan da yake sauka a wajen, ya yanayin sa yake, ya yawan sa yake, ya rashin yawan sa yake? To duk mun karbi waɗannan bayanai. Ya suke fama da harkar shi kansa kayan noman na zamani irin su tractors din nan da sauransu? Bangaren taki ya suke samun sa?
1: Haka mai girma kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Kano kenan, Honorable Abdulkadir Abdulsalam.

0: la capătă nu e tot față în samună trare. Să încărcești.
1: Tumai da lamuna godiya sosai da wannan gudunmuwa a cikin gasar premier ne. Wannan dai shine sati na biyu kamar yadda na faɗa ma sauraro bari mu ji layin nan. Wa alaikum salam.
2: Da miki. Na'am,
1: qariban la.
2: Muna jin wasa a minti 45. Wasan kuma gaskiya yana kokowa saboda har yanzu babu. Wasan gaskiya in ya dawo ma zai ja hankali. Dan wasan koda za a ci gol gaskiya bai fa a ci gol din ya zama ɗaya da ɗaya ba ko biyu da biyu haka. In kuma ta matsa sai wani ya samu nasara gaskiya ba zai huce biyu da ɗaya ba ko ɗaya da nema saboda wasan yana buguwa. Fatan nasara ga City. Qaribullah na
1: City. To qaribullah muna godiya. A mako na biyun dai tuni akwai kungiyoyi guda biyu wanda suka yi wasa biyu wanda dukkanin sun samu nasara. Manchester City na daga ciki sai kuma Hull City kenan sabo kungiyar da ta hauro gasar Premier. A kasan teburi ma akwai kungiyoyi guda biyu da su ma wasanni biyu dukkanin su ba su yi nasara ba. Akwai Crystal Palace sai kuma Coventry su ne waɗannan kungiyoyi guda biyu. Arewa Radio wa alaikum salam.
0: Na barka da wannan lokaci.
1: Na'am, da muke tare.
0: Salu mago daga Gongowa kira mai tocin.
1: Na'am, to salu barka da shigowa.
0: To masha Allah, to wasa dai baya mana da muke so dan gaskiya so ne a ce yanzu mun kine kasan kamar kwallo uku da nema. Kasancewa satin da ya wuce mun shaya duka an sai kwasta so muke mota a nan ne kasan. Domin masu premier ne na wannan shekarar suke wasa dan haka muna sa ran za mu kine kasan uku da nema. Salu babu.
1: To salu muna godiya kamar yadda ya faɗa ya ce masu premier ma'ana kai tsaye. Ya goyi bayan Tottenham tun da magoyin bayan kungiyar ne. To lokaci dai alƙali. Yawwa barkanka dai kai ma mu jina ka ra'ayin. Na'am, to kai ma mu jina ka ra'ayin.
3: Gaskiya wasa yana da kuwayen da ya kamata.
1: Haka fa.
3: Kuma ni wasan nan gaskiya ina ganin mai bi gaskiya za a iya tashi kiro wannan wasan.
1: Ba ci ko kuma da ci.
3: Ni mara ci na
1: dauka. Kurman duro kenan kamar yadda ya faɗa. To madalla muna godiya. Wasan dai Tottenham na baya rashin nasara tai, yanzu kuma gashi an tafi turabin lokaci ba tai nasara ba. Newcastle kuma wasan ta na farko sun yi kunnan doki ne da Liverpool idan ban manta ba. Arewa Radio da muke tare. Barka da shigowa.
0: Na fi mai shago da Kangodo.
1: To na fi ga Premier fa.
0: Gaskiya ne an fara ba kusan muna wako da biyu. Za mu iya cewa da yanda aka fara ta za mu fara maganda. Kuma kashin na kai zo insha Allah. Kuma wasan yau ne gaskiya ina ganin Tottenham za ta iya sha ne da wani jiro a wannan wasa. Ba na tunanin za ta iya karɓar lusin a yau gaskiya. Na fi tunanin dai ko dai ba a jiro ba ina fi tunanin gaskiya mu Tottenham za ta iya samun nasara ko ya da kwallo ɗaya ne. Inda ma dai ina ganin wannan shi ne a sashi na na fi mu sha godiya.
1: To na fi muna godiya. Ƙididdigar yadda wasan ta nuna daidai wannan lokaci su ne Tottenham da suke gida suna da kaso 56. Cikin ɗari sai kuma Newcastle suna da kaso 44 a cikin ɗari kenan. Arewa Radio da muke tare. Wa alaikum salam. Alhamdulillah.
2: Magana Bashir da shi gaba Audu dan ba bugan kura don kalkan mai Real Madrid.
1: To Bashir mu ne ma barka da shigowa.
2: Wannan ai kan kallo ne kawai mu dai ina tana za su tashi duro ba.
1: A tashi duro a wasan? Na'am, to Bashir shugaba. Muna godiya sosai da wannan gudunmuwa kai ma da ka bayar. Arewa Radio kusan layi na kusa da ƙarshe. Wa alaikum salam da muke tare.
4: Ndama magana da mutum.
1: Yawa barka da shigowa.
4: To fatan alkari kana magana da Dallali mai shayi fa bala bakin kotu kamar kuma dan baddan.
1: To Dallali daga Premier ƙasar Ingila.
4: Gaskiya ga Premier mun shigo sati na biyu.
1: Haka yake.
4: To dai wannan wasa dai muna wannan dinsa wasa dai sai muna nan dai mun zira musu ido mu gani.
1: Kai wace kungiya kake goyon baya?
4: Za su yi participating a cikin harkar wasa.
1: Za su yi kokari kenan?
4: Eh, kuma muna godiya game da abubuwan da kuke mana Indabawa.
1: To madalla.
4: Da abubuwan da muka magana da kai ya fara tun ma matsayin Allah da Indabawa. Mun yanzu dan majalisa ya kawo mana blog din nan namu.
1: To alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Mun da mun rubuta Mustafa Musa Kore.
1: To madalla.
4: Za ta an fitar da foundation din makaranta ma an kawo kayan aiki wallahi Indabawa. Muna godiya.
1: Alhamdulillah. To alhamdulillah. Muna taya ku muna fatan kuma Allah ya tabbatar da aikin. Masu sauraro Arewa Radio akan mita 93.1 a zangon FM gasar Premier kuke saurara wadda kai tsaye da Hausa muke magana a Arewa Radio kuma gasar Premier da hukumar da ke shirya gasar Premier ta kasar Ingila take daukan nauyin kawo muku da wasu kamfanonuwa wanda kuka ji ne na fado wato na lissafo suke nan a baya yanzu lokaci yayi da zamu koma mu sada ku da wakilanmu waɗanda suke kawo wannan wasa wato Ibrahim London Boji Gidiya da kuma Abubakar Tukurgaro domin su kawo mana zagaye na biyu na gasar Premier ta kasar Ingila Alabashi dan an tashi daga wasan ma sake dawa mu tattauna yadda muka ga wasan ya kasance da fatan za a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio da ke yada shirye-shiryenta akan mita 93.1 a zangon FM a birnin Kanandabo.